Bible chapter wa katle fala fifth one said. Asori dan we mi dida ku be ku na mi de nan sa atende. O katre ne sa unim fie de do a. Ye bi esi asori dan. Na wo free sa e dan ne si wona. Ana wo ka ho asem. Na o pa so wo kire sa e nipa ye ni pedua ne asori dan. Wo ka ni wu a wo de ni pedua be wu. Dako. What the name is that? Yes, Christ, I'm so torn. You will be here. Oh, yeah. It's his story.

nyame frɛfrɛ na ɔwurawura bi sua na na mayiyi atitira ɔdɔfo ka wo ka yɛtia bi ho mmere sɛ tiri hena ne wo na hwan na ama wo te ase aboso.

Rani ma baba ni merende, emra metiasi. Rani ma baba ni wenu mehunza me. Jesus, kai me sa dema doya sitia, umo bronzi.

0: ọdin bọ
1: ọdia
0: ni awọ tun wo ni awọ nu to bi e eja nu abre mo aya di eja na ko pa watu na me ka sama enya ko bi na ye di ana nya ko bi na ye kom wa ha ye nkom ye ka nya me asem ye to na me hunyum jidi ben fa na sa ko bi keke ana ha ti bon ge ta ka ta na wo Jesus and now go be the yet in the and the enemy lat
1: what prayer will come run a fire and tell what prayer will come run a fire.

mamete bibi bible say e kwai bi wo wa e tene woni pa ni so na ewiye no ayo wo akwai odo fo ende mi bi se wo say kwan ba na wonam so e kwan na wonam so na e tene anasa bible say all man so kwan ma biom nemo banisa arinade